Eddie Sings on Radio 4MW. Kapubatang alakina o nabi dada butoni nga ban pamli kasi yao leveni pa alakay yao karieta yao may pungalpan na North Sala o kapa o ngalpan gagat pa barkuya dia matkidi tamoy notia yung pia ilakida.

18 minute talia by Taya Mainau says ya wainang alpan program no tenang lakau kasakau ria tip sitang alpanau ina neiro ka weki ya kui kai mai din nga pananga nabi weki no alpanau ina tia inu kai mo inu au mia ina neiro ka wau kalapan ran kai ke so no ise no biau mia ina data o tana monau na ina patama izinga July 9 ina kai inau nabi au kaibau wau kutapa kai na kai July 9 sira kai kaibau kutapa kai kire sina bio kala fun run au mabaiga no garu da mi sina na gu yo mai yo malaguno na nga anza kupaka no sina na gu ya dadaka munu au mai ngo shell sina waza mabaiga sepa 4:30 kai kui kai pa kala no kai yo wa 4:30 kui kai pa au tana mun ka kal sei ke da station ni lau traizi mai au tana kai yo mabaiga lau seta kai mi ita mamai pa wa ya do thori pa kai ke au ke da nanu au mi au ina au rot nga lagi a kai na nga ala ka au kudwai dis sepa au tia ya Delhi runners au walking mi ai running and walking group au tana muna au sinabi mi ai na organize mai zinga au nabi wei kipse na au naido kuika au fun run so kapu au mi ai na ayau mie ina ketengal pol pola kau wa kai tu mama kita mina mizu pasina ngalpan nu sel ngalpan culture la kau celebrate manin elta udaga mun ngaban gamu pake da danal patai pa na tanang ngalpa mie ita au kapu au healthy au community sita keda wa kasau kalan kayau wa ngi kai na ngau mi zapasi na o kungu kai o malu pasi kai ke da o registration i lau registration i pa wana i panginu kala no ngi se na o apas ponu kai o nui kui kai me de kai kai ba kutapa

Ai, au, kai papu te inga pa zaki ta pana yung ato au, au zaki ta malu pa siya nga pa punga da nga wakai tuwa vida ga tke da kubilao games he na au bonge lao miya inamani ngai hope ke da nginu team win me ma se ta ngono team se na ngono team na win me ma se ta se kai papu te inga matagi ul masal mail dan pale minu au tanamu nao kubila o kapu games na laka o nui nao mia ina ngalpalpa o ngalpa karguitwa yan seno Queensland ina o nui nao New South Wales manin au kazi ngalpalngo but you're right wagelo games say bai wagelo otapam